0: Awulu atuka abaana ba Amoni bwe baalwana ne Isirayiri abakadde b'e Giriyaadi ne bagenda okukima Yefusa okumujja mu nsi ya Tobo. Ne bamugamba ne bagamba Yefusa nti jangu obeere omukulu waffe. Yaka Katonda ono bannange, jangu obeere omukulu waffe tulwane n'abaana ba Amoni. Yefusa n'abagamba abakadde b'e Giriyaadi nti temwankyawa ne mungoba mu nnyumba ya kitange, kale kaakati ate ekibaleese gye ndi kaakano kiki nga muli mu nnaku? Abakadde b'e Giriyaadi ne bamugamba Yefusa nti kyetuvudde tukukyukira nate kaakano, ogende naffe olwane n'abaana ba Amoni, naawe oliba mukulu waffe afuga bonna abatuula mu Giriyaadi. Okuba ngalo osisiriza ndala. Yefusa n'abagamba abakadde b'e Giriyaadi nti bwe muli nkomyawo ewaffe okulwana n'abaana ba Amoni, Mukama n'amala abagabula mu mukono mu maaso gange, njagala munkakase ndiba mukulu wammwe. Abakadde b'e Giriyaadi ne bamugamba nti bamugamba Yefusa nti Mukama y'anaabanga omujulirwa wakati waffe. Mazima ng'ekigambo kyo bwe kiri, mazima ng'ekigambo kyo bwe kiri, bwe tulikola bwe tutyo. Simanyi owulira, mulokole, siwulira, mulokole, mulokole. Ensi bwe kugaananga gwe teweegaananga. Ensi bwe kukyawanga gwe teweekyawanga. Ensi bwe kuvumanga gwe teweevumanga. Wali ategeera bye njogera? Bwe bakusuulanga mu dustbin vaayo, tofuukanga kasasiro. Togezanga n'ogandi engeri gye bansuula mu dustbin ndaba ekirabika era ndowooza ndi kasasiro. Bwe bagambanga nti oli mubi, gwe tunulanga mudabudamule ku makya ogambe nze ndi mulungi. Bwe bagambanga nti tolina magezi, gwe gambanga nti nnyina amagezi. Kale singa nfunayo abantu nga babiri ne bagamba nti amen. Listen to this. Omuntu yekka alina obuyinza wangi, omuntu yenna omuntu yekka alina obuyinza okwenda osinga feriyalizimu yo si mulala yeggwe. Abalala bonna boogerako bwogezi. Omuntu yekka alina obuyinza okugamba nti walemwa ate nekikoonebwamu nekinywera si mulala yeggwe. Bali bonna aboogera abali ebbali w'obulamu bwo abatali mundaayo bakoma kukyogera tebasobola kituukiriza. Alina obuyinza obukituukiriza yeggwe. Nolwekyo bwe bagamba nti oli feriya, naawe n'okikkiriza nti oli feriya otuusa okufuuka feriya. Bwe bagamba tosobola, naawe n'okiyimba nti bagamba nti fisobola, owedde. Weeyigiriza okwekkiririzaamu abalala ne bagaana okukkiririzaamu. Teweevumanga abalala bakuvumanga. Tekinnafuuka kivumo okutuusa nga naawe okikkiriza n'okyevuma. Wangi? Yefusa bamugobye, gamba nti bamukoze eki? Bamugambye vva wano gasiya bulolo, osikira ani gwe mwana wa malaya, genda. Bamugobanga muzimu wangi, n'akwata akaveera ke. n'abagamba mungobye mu maka ga Yefusa, temungobye mu maaso ga Katonda. Mungobye mu maka ga Giriyadi, temungobye mu maaso ga Katonda. Mungobye wano waka, temunangoba mu nsi. Wangi mukayanire busika bwa Giriyadi obwa Katonda gye buli. Bible yegamba Yesu yakisomesa ne bagobanga mu kibuga ekimugendanga mu kirala. Tomala budde totekanga omutwe gwo, ndimutemeko omutwe okunyonga mu nzise siva wano. Kale bwebakutta tovaawo. Yefusa yagaziya obwongo bwe, obwongo bwe ne bubeera bugazi nnyo. Wanje obwongo bwe bwali buki? Amaaso ge n'agabuusa obugagga bwa Giriyadi, n'alaba obugagga bwa Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibe. Nakkiriza nti wa Katonda waliyo obugagga. Nakkiriza nti bano wano bangobye naye tebangobye wa Mukama. Nakkiriza nti nkyalina kye nsobola okufuuka. Naye ate mukkirize mbagambe na kino, obwavu bubi. Obuki? Kigambe neiba nti wabula obwavu bubi. Sikulimba bubi. Abantu bakugoba newo bataali kugobye. Bo benyini balina mindset ya bwavu. Naawe gobagoba oli mwavu. Kemukayanira balowooza nti ke kantuko kakali ku dduniya Mukama ke yatonda. Bwavu bubi. Ne bagoba, gamba ne bagoba. Gundi, abantu bajja kugoba olw'obwavu. Baganda bwe bajja kwegaana olw'obwavu. Bayibuli yekyogera nti omwavu ne baganda be bakola batya? Bamukyawa. Kani majini bano baali baganda be. Omwavu ne baganda be bamukyawa. Bayibuli yegamba nebuuza ni mikwano gye tebalisingawo ennyo. Abantu bekwasakwasa awo, ne bekwasa obusongasonga obulala. Nibuga nti Katonda bwe tumugoba tufiirwaki? Ye abadde ayina kaki? Abadde ayina ki? Bwe tumugoba tugenda kufiirwaki? Ne bagoba. Check. Kati kye nazze okugamba, bwe bakugoba, bwe bakugobanga, gwe teweegobanga. Ekyokubiri, bwe bakukyawanga teweekyawanga. Ekyokusatu, genda weekolemu omulimu. Genda weekolemu omulimu. Bayibuli egamba Yefusa bwe baamugoba, Yefusa baakola batya? N'agenda etoobu. N'agenda wa? Gamba etoobu. Funa etoobu gy'olaga. Ate bw'otuuka etoobu tosiraanirayo. Tumala budde kaaba, nakuba miranga, nakuba biwobi, nakungubaga emirembe n'emirembe. Nze gw'olaba baganda bange, omanyi bangoba, omanyi be baffe bwe bagoba. Nze gw'olaba ndi bwe nti, lwakuba bangoba ndi mugobe. Ekinyambaza bwe nti kubanga ndi mugobe. Ekintunuza bwe nti kubanga nagobwa. Omanyi ffe bagobwa, ffe twagobwa. Wali abantu abayimba ebyabatuukako ne babiyimbira emyaka ataano. Oyo naye bw'osobola omubuuza ekimutunuza bw'otyo, n'akugamba mbu COVID. Nkugamba bannange era COVID tawonanga. Ne COVID gyali abeewuunya abamu ku munaga ne bannaage. Nze naliyo emyaka ebiri gyokka gyokka ne abantu nga bannesibyeko nnyo. Nabasanga era oyikola bannamusanga ali bw'atyo. Era ne bwe navaayo era bwe yali. Naye se anyumya abantu bonna bamubanja, nze gwe yeekwasa COVID. Munatera okuzaala abaana ne mbatuuma COVID. Naye nga bwaliita najja mbuuzi oyo akulinaanye. COVID bwe yaliita najja wali wanjawuloko. Mumbulize gwe mulinaanye mugende, COVID bwe yaliita najja wali wanjawuloko ku kino. Watyoka okubawo ennyimba ezikoma. Ani awulira bye njogera? Tekera okuyimba byafaayo byo okulemwako, ebyagaana, ebitaayitamu, ebitaafaayo, abakola obubi, ayagoba ku mulimu. N'omuyimbira emyaka 15. Bakubuuza lwaki oli bwoto, lwaki tokola? Anti era be baffe be yasalako Museveni. N'ombuuza yakusalako, ddi ffe twavuganga UTC. Mugambo ekiki? UTC. UTC tibajijao mchinana mwenda. Kuna mwana ya zubi unukati yenu jima nyati ya jima nyirabu uziza UTC kekachi. Bano basaro muntari bivaji kwa langa ku nga bati keme gugu ku UTC. Waliye masaka mupaka. Bano wali wanabamu tibajimanyi. Niyo singane muntu ajie kwasa na gamba mbuya vake na kuhia yonaji alikoro alero. Bamu goba mu UTC. Ngajo linda wa Japani bali wakola UTC na iba amusonseka mulimu da mubamu korela ya jira mulimu nda katika ya vao na ina abangatacha inza kubela kunsi mbuza la choli boti ndi pepe msefe newe ya sala koko milimu ningu kusala koko ayuga na kwa miaka abili ya gaisi kubanga etiriyad nonye top nonye awa nonye top todanga giriyadi wali kukabirao no tunulange bizibu byo gaba ne bavunerekera okutunulange bizibu byo a mugambire mugambe nga olinga joli ndeguwa bivamu mugambe ne dobo zile nga olinga joli ndeguwa bivamu gerekera okutunulange bizibu byo ikera okola chi kira okutunulange bizibu byo wado abantu abakulaba te salongo wado abantu abakulaba bato yamanyi mbujako mu okutunulange bizibu abantu je bakomu musasira Nesabu singena jangane ngo yenunja azirese yeka. Nanga lati bono yambala ululunji runji kateva na akuwa. Aja ina ngalinga na atero kufa. Mbubu anafa na bwatu bamukwati lue chisa. Bamuweyo kuchigoye. Uchumainda lije wakumobu takuwera dala. Je wakumobu takulinana. Bantu bako webe abebe zivu. Tunula ngulinga joli nito ine milioni ya dola monsau. Oleba takuwe selu. Gamba konti amina. Tandu kukugila ngali ni milioni ya dola. Nibu batu walide chagulo. Kwa bandu waga la connecting na bandu wafana webatio. Uliyaku nibu wa subi lovu subi zinto. Labi kwa inasine nga tozina. Afundi kila zikuwade. Uliza na munga mbao yae. Soko njazikaya wa milioni nga bibidi. Na zikuwa nga kumistake zinto. Labi kwa inasine. Na yobo ya gale nsene kwe wale. Obo ya galaba kuwala baganeda lo kuwala gezo taniko kunyonyole bizu yoyo yogerebi inji binji nyo manye nyumba sensa sule etuari dina chakuro omusajia yanzuri kwako yandika o omuano umu ya luari nkua wa hawa ni chewa kumuga baya nungata asobo ke hivi hayo gira anga binji nyo joko mkugerebi inji hawa bantumaru uza mbujoko mkuto tole na kwe nye nyo jiba kumu konekitinga na au jiba kumu kwe wala weke nize kama sitola manji kwa bada yugira likira ukufana nange bizibu vyo likira ukugira anga pyo yugira mungiri ya gandu liko jolaga yugira mungiri ya gandu liko chogendo kufuka ania ulia ngambe konti amira la gandu inachori yugira anga wezamu amai yugira limi oli positive stop those negative conversations is no nya sympathy kanjo kerenga kantunule kwendi gana atero kufa wabere wansasira je bakomoko yongero ya gambo wahi uyaraba kata jaso ke bizu bya binji ani aulira ngambe konti amen si cha aulira ngamba konti amen ani ajukira bagenga abana katonda yabagattako emisinde oba omusinde ne batambulanga basemberera olusisira lw'abasuuli nga bali bana ate bagenge ebigere by'abagenge bibeera tebivuga kuba biba byakutukako ne bwakikuba kutaka tekivuga uli akatonda kiyakola yabagattako omusinde bwe batambulanga abasuuli ne bawuliranga abajasi emitwale ena ejja Isirayiri nga gyegatiddwa kama gye agamawanga ageetoloddewo ababalumba abasuuli ne badduka abasuuli ne bakola batya ne badduka kitegeeza Katonda kiririza mu impression Katonda asobola okwambaza ekitiibwa ekirowoozesa omuntu n'amulowoozesa kyotali oli na kutunulira nga tuwalide na chagulu na lugamba nti olabika yegwe hamu na gambira undi engoye zetu endipota zino zitwala nosasula wiche jia ndabamwe bagagga be Kampala. Somebody can mistake you, but in a good way. Ani awulidde ngambe konti amen. Not Katonda adira ekitaliwo n'akifula ekiriwo. Obanga Katonda ekyakikkiririzaamu, guna kitwe kikkiririzaamu. Naawe tandika okwatula, tandika okwogera nga mugagga. Tikira okubanga buli kaseera gwe okaaba ironja yakatambala n'osiimula maziga, yogerako mu njogera etegereka ng'olamuza ebintu. Gamba kino kyammeka, lino ttooke lya mmeka, ate lino wangi yogera olulimi lw'abagagga lwe boogera. Tambula ng'abagagga batambula. Oba ali ategera bye njogera. Obanga abasuuli, obanga abasuuli bamisteeki ng'abagenge bana ne bafobotoka ne badduka. Wangi leka naawe ensi eno oba eyagala eku misteeki ng'ekulowoozeemu omuntu omulala. Ninaawulira nga mbeko nti amiina. Mugenda kye njagadde okugamba olwaliro nga mmaliriza. Noonya ttoobuyo, noonya w'olandira, noonya w'otandikira. Togenda na byakutuukako. Tositwa ennaku yonna eyegiriyaadi n'ogyetika n'ogitwala ettoobu. Bw'otuuka ettoobu tandika buto. Rebrandi, kogere ne bw'oba tomanyi luzunga baye rebrandi. Ndekeraawo okutunulanga nnamwandu. Bawo ne bwaba efiira eruka ya bw'otuuka e Kampala rebrandi. Tambula nga atali nnamwandu. Wangi emyaka bagikubuza ku kifuba, waliwo agikubuza ku kifuba ogyogere. Wangi gikwetaddemu kyenyi, naye gwe mwaka ku mwaka wena oyambalanga nnamwandu. Oleese ebyeru abenge obireese Kampala, oyagala mbu n'ab'e Kampala bategeerenga bawo bwe yafa COVID, oyagala bategeerenga waliwo byakubaako. Yefusa gamba nti aha na rebrandinga. Naddira ennaku ya Giriyaadi n'agirekayo, n'atuuka ettoobu n'atandika buto. Wangi n'akola atya? Gamba n'atandika buto. N'akkiriza ekintu eki, mwangobye Giriyaadi, temwangobye ttoobu. Teeka omukono wagulo nkusabire. Nsaba Katonda oyo, imirira n'okuyimirira otuula bikinga bufaana bwotyo. Teeka mukono waggulu gamba nti ayi Mukama, ayi Mukama, gwayayamba Yefusa n'omufula ensonga ng'ali ettoobu. Mutoobu wange nze, nyamba Mukama onfula ensonga. Bwe mba mbadde munafu, nzigyamu obunafu, onfule w'amaanyi, nkole ebintu ettoobu. Bwe mbabadde sina magezi, mpa amagezi mu mutwe guno, nkole ebintu ettoobu ebinabaleeta ettoobu. Bwe mbabadde sina kyendi, baako ky'onfuula ekinabaleeta. Mpa strategy, mpaayo idea, mpaayo amagezi, nteekaako feva, nteekaako ekisa, teekaako omukono gwo, neetoloza ekitiibwa kyo. Ayi Mukama, bwayafuula Yefusa ayali yalemwa gwe baali baagoba n'omufula anoonyezebwa, nkwegalira taata nange nfuula. Gwafuula amazzi n'ogafuula envinyo. Gwe Yesu afuula agabadde amazzi n'ogafuula envinyo. Kyusa nze abadde amazzi onfuula envinyo, nga buli anywako, buli alegako, nga buli akombako, nga mpomerera, nga nnoonyezebwa, mu linnya erya Yesu. Amiina.
1: Obwo bwe bubadde obubaka bw'enjiri n'omulabirizi Dr. David Kiganda wa Christian Focus Center Mengo. Weebale okuwuliriza omulabirizi Dr. David Kiganda, muweereza ekyokusabira kyo, omubuulire ki ky'oyize, omusindikire n'obujulizi. Sindika voice note ne ka video ku WhatsApp ye ku 0706 93 93. Omulabirizi Dr. David Kiganda akwebaza okuwagira obubaka bw'enjiri okusigala ng'ekyagenda mu maaso. Yeebaza abantu b'e Hoima, Kakomero, Kyenjojo, Kikube, Kyankwanzi, Kagadi n'ebitundu ebirala ebiriraanye. Mukama kusima kuomusa
2: Evirunji bigwa byoja oyabadde Bishop David Kiganda owa Christian Focus Center Mengo Chisenyi Kampala mu program amange kanisa kati chechisera osemunkola byoyize
3: for that little boy living with AIDS.

0: Titi nikatitira.
1: Iwe kareke. Katika boine munyu hani wako.
0: Kina nana mwenda katonyeza mwenda.
1: Fam.